0: Eyo yebadde Qur'an yekitiibwa ng'esomebwa okuyita mu kiro. Faayo ogiwulirize era weefumiitirize ng'ekuleeteddwa Bamuze Engineering Company, kampuni ekulembera mu kuwa obuweereza bwa engineering omuli okutambuza n'okuwayalinga amasannyalaze agali ku mutendera gwa high voltage. Basange ekibuli ku Mbogo Road oba ku email bamuze@bamuzeinc.com oba obakubireko ku 0414-232-203 oba ku 0704-362-04 oba ku 0772-483-51. Bamuze Engineering Company.
1: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga. Wandi ekulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Yabaffe abafunye sente bo bayiseewa? Kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente. Kola sente.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumkutu gwa chikumu samfu akatonyeze mwenda pa Love Africa Radio ekula liugwe omuntu wa fewabuli jo. Enteka teka ye yuye njini ya kola sento obudde bubeera bwe buti esawa bwezi ti buli lunaku kumkutu bwe guti netuba angatukutu sako wa moro bitunonyereza onyeleza bitwe kanyiza bitu gabanyi na balala okusolo kubanga tuita mumbera yebyenfuna n'obukodyo obw'enjawulo. Manyi buli omu waali alina kyalaba niwankubadde kyendaba nyinza okubanga kyolaba nite tukiraba kyekimu ne bwolaba budde ojja genda okulanga ssaawa zino oyinza ogenda kugambira mu ggwanga erya America ng'obudde bulala nnyo mu Bungereza obudde bulala nnyo e China ssaawa ndala nnyo okuva ne weziri wekati n'oluusi n'osanga ng'abantu bakozi abeeyo nga nina ab'ekyaddondo bagamba nabo bakozi naye buli omu waali nga tonnamunenya tonnamugamba nti ogumusalira alina bwalaba ebintu omuntu ajja n'akola ekintu naye muli wali weebuuzizzaako nti banna yabadde nakyakusalawo ki okukola ekyo kyaluberera bulijjo ky'okutte kye kyangu ky'olaba munna abaddeganye abibaganye nakyo si kyangu ky'okola kye kyangu bw'obanga okima mazzi ogwo mulimu mwangu nnyo kuba ogwo gw'okola gw'oba wakkiriza nti guno ngusobola kakati ate bw'olaba omulala gw'akola ne bwogwe mu ndowooza ne bw'ogulaba nga gulabika ng'ogwa layisi okusinga ku gugwo guli muzibu kuba bwe bagukuwa togusobola era nagwo wali ogulaba n'ogulekawo n'okola ogwo. Abantu basoma amateeka n'omusanga mulooya, abantu basoma byobusomesa, abantu bayingira amagye, abantu bayingira obusirikale, ba bank accountant n'agamba nti banna inaku eri ku nze ogwo gwe wagwerondera kubanga gwe gwali omwangu ku gwe. Waliwo ekyebuzizzaako nti wakankole ku bizibu ebyo ebiri mu liigi gye nzikiririza mu nti bizibu oba gw'okkiriza nti oli gwakola mwangu kubanga gw'okola olaba nga gwe gw'ekitalo guyinza okuba gukuwa sente nyingi naye nga si gw'amaanyi ng'oli bw'oliyimirira mu bigere by'oli olitegera lwaki yalonda ogwo. Kale nno okukola si kwesiimisa, okukola katala, okukola bulamu kubanga ataakole n'okulya taalyenga olina kuyiwa ntuuyo ng'omutengo oba omutengo ogwetaagisibwa okusobola okukola. Era nadde ntunuulira bizinesi z'abasajja bano abasumaali abayindi olw'essindiro ly'amafuta erimu nti lirijja kuba n'omuziranjovu naye omukozi okuva wazze ku makya mpaka bw'osiibula teri kutuula kabeere asikaali teriyo omukozi nti omusaayi ng'atudde olina okukola owa kuyimirira n'oyita abayita abatambuze n'okuba mu ngalo n'osiimuula n'odda eno n'osiimuula emotoka ya kasitoma ze olina okubeera bize era ly'essundiro liri mande mpaka ku mande bakola abaana bayimirira naye maala bugaotuukamu nga yazze kukola mu bizinesi ng'ate ali lezinesi awo n'oba ng'otawulirwa ddala. Kale tubeere bakozi tuleke kweganya leka kukola mulimu ng'ogulaba nga kibonerezi wabula gukole ng'okimanyi nti ly'ekkatala lyerina okutambula ng'omukulu. Abaana abana abato nadde ntunulira nsi akeera ku makya n'afubutuka n'akwata engatto zino ne bamunaazana bulungi nnyo ne bamuwa ne bamusiiga maaso n'asinya amannyo n'ana banno ng'alinga agenda okukola wa n'alyoka atambulako ebigere bitaano biibyo n'atandika okuba nga alenga ettaka bannange nga tekigatta ng'alenga ttaka. So nno tubagamba nti twekube mu mutima tutegeere nti okukola tomalaga kangene malaga kola olina kukola ensi teri ku bajeti jate munange kando bonaabanga ensoji wakatono egenda kuwa kitono ensibo onabo jira chinji na egenda kuwa chinji nadala singa olimwecho chiwalaba antichichangu obuzibu obuliwo nyache nalaba antichangu alinda niko kubanga nafuye byabalala augenda kubanga obuzibu boku kuitidela mwebale nyo abayizi bafia abana bafia bazadde abadawo echanja wetu wabade maukutanga tukula tufuna abana bagendo tuchikidia mpakaza National Quran Competition wanu kupalu Africa Radio mwebali nyo mwebali darashe kumalijan mwebali dimu eriwe wado kulembe demu iranga tukiririza dara ndiye nsoro kuchizigo kweri agange nagabagambi danze Dr. Pima Rafati ente kateke nebira ya kola senti unako lwalile watali na kono nabude ninache njagala tutunulemu bali yeyo mumbolire nabali eno mumbolire kiche wasinzira ko kolo mulimu gwokola kiche wasinzira ko okolo mulimu gwokola walina yoko emirimu emirala jiwa tunulira oba ne gwokola tomanyi lwaki wagulonda kiche buzo kyo lwaliro abafu wasinzira kuki chonna kye wasinzira ko walina ye emirala jiwa tunulamu soli okola bintu guno mwangu ekyo okubuza ekyo okulala ogongeddemu obuyiya okusinga kwoyo gwaguko pako abamu wajja ana yivugira ovuga boda ogongeddemu obuyiya abafi gwegogo walaba nti gweyagalira ddala kasita guba nga gukuwa ejjamba ate ng'okutambuliza makoma abatuufu muli mutuufu tugongeremu obuyiya emirimu gyaffe ekisinze okubanga gigireetera obuzibu twekanga tetumanyi lwaki tujikola kyekisooka era n'obuyiiya mukyo ne tubanga tulina butono tukulembeza ebizibu byaffe okusinga ate omulimu omulimu gwagusokeddwa okukakasa okuyiyizibwa tulina okuyiyiza ennyo ennyo ennyo omulimu nga tetunnalowooza kirala kyonna kubanga bw'onaaguyiyiza guwangaala bwe guwangaala obeera n'assuwalensi oba insuwalensi ku bizibu byo nti ne binajja bimeka ebbanga lyonna oli mwetegefu okumeggana nagwo ekibuzo kiri nti waakakola emeka wasinziira ku ky'okulonda ogwo oli mumativu n'omulimu ogwo bw'oba toli mumativu ogwongeddemu ki wano mu Uganda ojjasanganga abantu nga basatu ku kikumi ngagamba nti omulimu gwe natandika nagwo gwe gwenkola abamu ayinza okuba yavuwa kanatandikira ku boda ku transport obumu yali mu porter n'akimako ku mazzi n'akola kino akoze emirimu nga munaana naye agenda okufundikira bw'ati nga guno gwalabamu naye guno gwalimu ate n'ataguyiyiza emirimu kugiyiyiza abali mu mukwano ojja genda okulaba ng'omwami bw'aba nnyuka alina kaagulireyo mukyala we ojja genda okulaba mukyala nga waba setting emiro bakamulaya katunda alina kayongera mu akenjalo kantu k'omwami we so obulamu bugenda n'okuyiiza era buli gw'oyiiza enjiyiriza eyo gy'olabanga entunutunu erina kyeyongera mu buwangaazi bw'ekyo ky'oteekamu bw'onaayiiya obulungi mu mukwano gwammwe mugenda guwangaaza bw'onaayiiya obulungi mu bizinensi yo ogenda kuwangaaza bakasitoma ogenda wangaza omuntu yebuze musajja gwe mukazi gole ko oli mulogo naye nga buli kanaku oyongera mukamu nali Nigeria naye Nigeria buli gwokozesa sa yes boss yes sa n'akaduuka akatono bwaba kusavinga balina okuwa ekitiibwa n'owuliranga oba president oba ki mu bufunze baagala okuleetera nti buli kasente k'osaasaanya okawulire nti oba okawulire nti baka kolele di nebuwa okoma wo nincha no okoma nincha no okoma wo nekuli no okoma wo bayi iza na yewa no omulimu tetumanyi lwaki twagu ingira haba mtu ewe gumi mumilimu ndia wo ne iya wei ina iya munga bobitegira mpola mpola tuwe gumi mumilimu oli miaka asatu oli mwabili mwetano na yenga oche wo gumi mumilimu oganna kyembala obudde bwonna kino labanga ekitali mulimu kino kituleetedde okubeera abenzi mu mirimu n'okola guno mwezi gumu ebiri esatu lwaki gukoleddeko n'ogusuulawo oba n'ogulekawo n'ogenda ku mulala abalala gutuleetedde okubeera bannakyemalira kasitwa gukuwa emmere ne transport n'ez'okusasula n'otambula ekikimala teri kuyiza teri kwongeramu
3: toyongera muto tuulamu wagule kawo wakwate esatu jondi jino jenkwesa capital lwelwo osanga omuvuzi wa boda nga ye evakera teka mu kasanvu kasanvu kasanvu amafuta gengede tigengede kasanvu bwagavuga nga tigamala tena naji wunzika kasoma soko veko naji wunzika naji fuwamu tayozo kuyiya kona alabange ekibonerezo okujja okukola naawe amulinyeeko gwa muyamba gayamba gwe tula nawe bo tula abatakisa onolabulirwa omanyirwa ki walondo omulimu ogwo abafi okiriza nti gwe mulimu gwo oba oli mukugwe yambululiramu okugwe yambisa tukwate bulungi emirimu gyaffe ebbanga lyonna lye tukakasa nti tunafuna kiddako tusooke tukwate bulungi omulimu guno mu budde buno kubanga abantu abakwongerako bajja kusanga ku ekyo kyokola bonabanga oli driver owemmotoka nobanga ovuze bulungi boda boda nzana kuwe motoka ngenda soka kusanga ku boda naye oli mukuvuga bubi boda boda tomanyira ki wajiyingira kubanga birozo birimu kunonya ali gwendi sanga ampe motoka emisana nosiba ngo osomba abantu tuyogedde nabo bulungi obavuze bubi nato nonya gwa motoka nene ne mu bano bwedda bwosomba bano mwe muli abaline motoka te zononya kale nga ne bwolwambo mugambye engeri gyoli mu kuvugamu n'enkwasaganya y'emirimu mu budde obwo kwekyo kitono ky'olimu emumalamu amaanyi okuwa ekingi ku mulimu gw'okola senga oba owumuddemu bameka abeetefutefu okunoonya gy'oli ku lw'ekyo ky'okola abaffe ky'okola okkiriza nti gwe mulimu gwo oba tonnagukkiriza kiki ekyakusindiikiriza ogukola abaffe gwadduka lwaki oyagala gulekawo kubanga okudduka ebizibu tekijjawo bizibu mama wange yakulanga ngamba nti okunywa omwenge mbu weyozeeko ennaku tekijjawo reality nti ennaku weeri bwaba bakuvumye bakuvumye bonanga ti kangende nywezi kakanemuko olimba kangende mu diske waka nyumba empubazi olimba soko kirizo bere soba otegerwa ache nyumba ekuubaza inzo okube kuubaza nga wetaga kuwasa wetaga kuzala negwe nosiba mu kidandali akorumu tula wansi osirikirire oroze ku myaka gye mitufu gyolina muntu wangi kino kijja kusindikiriza okulekawo ebyekisiru byolimu omulimu mulimu era gwe kuteekeddwa okyusa obulamu bwo teri mulala yenna nze siri munnabyabufuzi kyate munnange gavumenti eno bw'enaagira bw'eti ng'obulamu bukyuka nedda teri agenda kyusa bya bulamu bwo mu mbeera yonna era ne bw'onaatunulira bino sente gavumenti zeegaba tezikyusa bulamu bwo abamu manyo zijjayo nemukolamu embaga nemukolamu bino nemukolamu bino kyonna ky'ojjiddeyo n'esente zebakuwadde tezikyusa bulamu bwo n'abaana bazikuwa buli lunaku era tebasobola zikuwa mwaka mulamba bw'oba onaafuna n'emitwalo etaano kapita akumala okuzimba obwakabaka obunaavaamu obukadde bw'onaaba onaafiirwa ne bw'onaatandisa miliyoni kumi era zigenda kukusala abantu bafunye sente mu mwanyi newankubadde waliwo bazeeko kukola abantu bagagadde mu byenjigiriza newankubadde waliwo batunda amasomero kiva ku ki kiva ku muntu okutegeera lwaki walondawo mulimu ogwo lwaki gw'okola okkiriza nti gwe mulimu gwo oba okyeregemye obweregemi tuyige okubembejja okususuuta okujajjakta okwesiimisa okwekkiririza nti omulimu gwe nnina gwe gusinga ku lyo gwa Alafa gw'olaba nga akuba empiso muzito nnyo era oyinza olowooza nti gwa bbeyi nise gwe guliseewo kati kano koonyooma kano kookologaya ke kaliseewo abanaakuziikirako bagenda sinziira ku mulimu gw'okola abanaakubeererawo ng'olwadde bagenda kusinziira ku mulimu gw'okola abali kuzikira ko nyoko kitao abana bo mukazi wo bawo bagenda kusinzira ku mulimo gwokola banji banji tukulembeza ebizibu ne twerabira nti omulimu yentabiro y'obulamu bwaffe n'abalala gundi nabadde musawo yafudde ensi n'ensi n'ekungwana yali musawo kikaaki nade njogera n'omuntu omu nangamba nti obadde okimanyi nti n'obungi bw'amabugo businzirira ddala ku neeyisaayo ku mulimu gwo ojasanga avuga boda ya kagaali ku mulambo gwe basonde miliyoni 10 mbunga amabugo nze arafa gesaagala n'osange gw'olowooza nti ono corporate mulimu gw'amaanyi nga tebawezezza yadde emitwalo 7 kisinziira ku neeyisa gwe awuliriza abantu si balungi n'era abantu si babi kubanga amasannyalaze gakyajinga essimu gafumba gagolola ate gakulabisa TV gasigala masannyalaze era oluteekako yakawali bwe pata gwamanyi oba oteekako TV oba ogenda kyajinga oba ogenda golola oba ogenda fumbisa masannyalaze abantu masannyalaze bennyini bayinza okusuula mu buzibu n'era bennyini basobola okusitula okujja mu bwavu ne bakuteeka mu kwegaggawala era abagagga bagamba tutunda ebintu bingi abantu mwe balituwagira wano ku Pearl of Africa Radio tetuweereza nti ono atuwulirizaako affe tuweereza program era enteekateeka ngene yakola ssente tugikola nga tugisensudde okulaba nti musiraamu muki yenna awuliriza obubaka bumutuukako gye nabadde eggulo nadde njogera n'abantu abamu nti mu mbeera y'ebyensimbi tuyinza okuba nga twawula olulimi tuyinza okuba twawula enzikiriza naye bwe kijja mu bizinesi fena kitugatta atunda amatooke tamanya nti nguziza musiraamu ye ayiwa mu matooke oba oli musiraamu bali oli mukatuliki oba oli muki ne mugula amatooke kyekimu n'atunda ennyama tamanya nti oba otwala ya mikolo oba otwala yaki gwe bwomugamba nti kiro 10 ziba 10 5 era sente kwaguliza omwavu edduuka nga muguza sukaali n'omugagga kwamuguliza kiro fena tuyinza okuba tuginywera ku 5 so tubagamba tujajjatte emirimu gyaffe sooka okwate bulungi nnyo mulimu omuntu agamba nti gundi oyo mumanyi okuviira ddala ng'akyali eri yali aba akola mu kitongole yali wa KCC nti ye ne mulaba onajja ng'omuntu akumanyi atambudde naawe emirimu gy'okola yinza okuba tadde tagifaako naye neeyisaayo gyakutegereddemu ku mulimu awuliza program kola ssente mulimu abantu b'omanyi emyaka 10 naye amazima nga tomuwagirangako si kibi naye neeyisa y'omuntu eyo 10 okuba ng'omumanyi ebbanga eryo lyonna yegenda okusindikiriza okulekawo ebibyo ogenda omubeererewo oba ng'afiiriddwa oba ng'alwazza oba ng'alwadde singa ssaawa zino olwala olowooza bameka abayinza okuggalawo emirimu gyabwe wadde gya buvunaanyizibwa ne bajja gy'oli singa olwala singa ofiisa singa ofa bameka abantu abo olina be weesiganze bwe bajja oba tebajja be bamanyi omufu ataalimira ku ngulu tetugaanye ne tugambye enneeyisaayo egenda sindiikiriza abantu okubeererawo sigambye tejaleetera bantu egenda sindiikiriza egenda kukaka abantu okuleka bye balina okukola bajje babeerewo waliwo abajja okukakasa nti ofudde bagambe oho basa ekikoowe bagamba otyo nali manyi oyo tafa mulimu abagenda okujja nga kulumwa olw'ebyo wagabana nabo ng'okyali ku mulimu bizinensi yo ekugatta ku bangi abanaakugasa mu bizinensi eyo abanaakugasa mu bwetaavu bwo ng'omuntu mu sekita endala ku mulimu gwe ojasanga looya agambe boda ntwalaako kiki ntwala ku kkooti wali ti mukama wange kale tula tugenda oli kanso nti bannange nnyamba kuba nange nabye mbaddemu wano okukuma ng'oli mu kuvuga tojja tegeera nti nvuga kanso gwebula bwona amusenga n'asinkana nonga kaso ne munne nkwegayiridde nvuga bulungi era nvugira nokugundi woogireyo bwofuna mbaoti nga obadde olinamu obwetaavu mangu nnyira omusawo gw'oneebuuzangako omutambuza buli lunaku gwamutambuza ne tofangayo kaso eyandi kuwoleleza nga bakute pichi yo motoka yo bichibyo na omutambu zabuli kanaku tofanga yo omuzimbi bonafuna akasente yandi kuzimbi de omuyisinganya muyisinganya ajja kuduka alyo omuvuga kuboda yo omuvuga mutaki siyo neto buuzanga bantu fe tuyigo kwana era tuigene engeri abakwanye je bakuuma mu be bakwanyi ekigambo kwano yizoloza nti kya mwami nga yugereza naye kwana n'abasajja tutekeddwa kwana abasajja bannaffe okutegeera nti ono munnange bikyayi munyiiza mukumye ntya nga simukulumpanyiza okusobola okuba nti buli mako kye nembuuzaako nsobola omwebuuzaako senga tulitegeera nti omuntu muntu kitonde ekisukulumye mu ku bitondo oba oliawo ebirala otusingako ku nkoko ne tusingako ku nsolo empologoma ez'omusiko n'ezewaka tuzisingako ku ntegeera n'obuuka kye kimu naye tusuuliriddemukko abakozi enkwana yaffe okukwana omulimu gwange n'okwana ababajja mu mulimu gwange ffe ne tusoosowaza ssente ze twagala okugyamu waliwo ekibiina waliwo ku masomero nadde ne Sheikh Marijani gye bwayise nga balina PTA munaasonyiwa ndowooza kibiina ky'abazadde n'abasomesa ne kino bakitondawo okunyweza enkolagana era beekolamu n'akakiiko okunyweza enkolagana wakati w'abasomesa n'abazadde ku ssomero eryo okunyweza enkolagana naye kyandibadde kimu nti mbawadde omwana musomese mumpa omwana neŋŋenda beekolamu oluuyi luli olw'abasomesa n'oyi luno olw'abazadde ne baba ng'ate bakolamu n'ettabamiruka bagamba bulijjo ndi mugezi nga manya nti mubuulire naye senga tweyisaamu mu ntegeera yaffe naddala entegeera yaffe omulimu gwaffe tugutegeera tutya bakasitoma baffe tubategeera tutya olina omufunako bingi naye tumufunako katono abasinga obungi kasitoma tumufunako katono ffe abasinga obungi so si kiri kyateekeddwa otuwa kasitoma gwe bwajja n'akuwa ssente n'omuta n'agenda osobola omufunako bingi kubanga wajjidde alina banne wajjidde alina byakola oba oliawo ojja kubyetaaga kati oba gye bunajja omuntu gw'osisinkanye oyo alina bingi by'osobola okwetaaga by'onoonya byonna biri ku oyo gw'osisinkanye abantu abasinga tukibuusa amaaso buli kye weebuuza ku nsi buli muntu akusisinkana ku nsi akirinako kkulu bw'oba onoonya bugagga oyo gw'osisinkanye oyo akirinako kkulu era kitundutundu ku ekyo ky'oyiga abantu b'otunuddeko wabweru kitundutundu ku ekyo ky'oyiga mu dduniya muno omutawaana gw'obaagalako katono so ng'ate balina kukuwa kingi beetegefu okuwa ekingi naye gwe bwebasinkana obaagalako katono nalina ekyokulabirako kye nali ŋŋamba omuntu nti abantu abasinga bye tulina bya muwendo nga bw'onaalaba omwana wo emyaka ebiri ye ng'ekyetaago ky'ayagala kindaazi oba na swiiti kyapati na swiiti oba lindaazi na keeki nga bimalao singi ng'enkumi bbiri naye oba toliwo n'omugaa ngenda okwate wali n'agenda emitwetwe n'ajjayo akapapula aka ddoola ekikumi n'akakwata bw'ati mu ngalo amuyiseku n'amugamba zino si ssente wamma nange nzira si ssente n'asula erina ye alina ssente z'ayagala kali ak'olukumi ak'e Uganda kano ak'ekikumi kano ak'omu Amerika takategeera oba n'atuuka n'akawaayo kati oli ye aba amanyi valu y'akantu kali akatunuya bw'ati nagano ono omusiru omubuyabuya akajyewa ayagalako kino kyokka akapapula kamu kazitowa emitwalo asatu mu musanvu naye ono obwetaavu bwe akaagalako kindaazi na soda kiwedde kalasi kati naffe tufaanagana omwana oyo abantu abasinga obungi okisinkanye omuntu kanku ekyokulabirako ndi musawo ajjanjaba endwadde z'olususu ndi muweereza ow'oku rediyo ndi mulimi ero mulimisa nga nime emiti oba byennyanja nebigenda mutulu beri naye nonsisinkana gwe nonzijako kimu nzijanja musawo ngende totute budde kukwana kutegera nti obono namujjako ebirala Sheikh Marijani musomesa omukugu ate omukulembeze w'eddiini alina bingi nnyo ate era omukulembeze kumutendera gwe line of law kati omusisinkanye gw'omuggyeeko kamuko kakanu kobadde oyagala so nga alina bingi bye badde asobola okkuwa ne gw'omuggyeeko katya katono kale tubakubiriza nga tubasaba tuyigwe okukwana omulimu gw'oli mukola nga wakati oyagala gudduka ogugendeko sooka oguwa obudde obuyiiya gukwani okwane n'abo abakusanga ku mulimu ogwo kubanga gwe mukulu ogwogenda otambula nagwo bannabyabufuzi bano otandika kulaba muntu nga bw'agenda ku lumbe bw'awaayo ssente bw'ayimuka n'ayogera na ku mbaga yewuuyo ku gundi yewuuyo mu muzikiti yewuuyo buli wamu yewuuyo abateekateeka agenda otandika kampeyini ze nga si mupya muve ku bannabyafuzi b'ennaku zino aveeri n'omwekanga nga ti ate ono kyoyo ayagala ki bwe mupi mumumanyi akola mulimu kiti simumanyi aka ntegerekese munnabyabufuzi bwo ng'oggyeko bino ebyobufuzi byaggamba nti akola mulimu ki omulala nga tannafuuka akaluke wamuwa yali akola mulimu ki awo twegenderezeewo tujja leeta babbulooka ekitali kibi ne bye banaakola bye bijja okutudetamininga oba twawa obudde bye twenyigiramu kale kyonna ky'okola kiwa obudde mu mbeera yokikwana okwongera okukitegeera okiyiyiza kino kijja kuleeta nti n'abaana ajja bajja kukulabaganya akasajja baaba mulimu abantu abatonaatona booda zaabwe n'omusanga ng'agisimuula bw'ati agisimuula bw'ati kati bwemala ogiyonja bw'otya ennyo n'otandika n'okwogera obulungi ne bakasituma nga weeyonjeza nga nepiki ogiyonjeza kiraga abantu abazze era mulimu kiraga abantu abajja nti omusajja ono ayagala omulimu gwe naye piki emaze ennaku meka tenaaba gwe kennyini ekijaketi ha omalamu amaanyi kale abantu baffe abeekyanja kabira mawokota mwebali nnyo mwebali kubanga mutumbudde sofi mpima ku mukutu wali atumbudde imarati nsi abantu baffe abawalimu baffe naddala nga bakulumiddwa Sheikh Marijani mwebali nnyo eddimu eryo mwebali eddala okuba nti ate mutambuza emirimu mu bendobendo eryo mitala w'amayanja mu kyondo kya Buwalabu Europe mu America yonna gy'osinzidde okubanga otumbudde siiza kumenya sekinomu ne tubagambira ddala nti tuli basiimu nnyo nnyo bakama baffe okutwazika tukwane abantu be tusisinkana tukwane emirimu gyaffe ate era tujagale tujagazisa abalala nga tetutunuulidde nti guno naatera ogulekawo oba ogenda kugulekawo nkyakola naye abasinga obungi oba onaatera ogulekawo ndabira ku bannabyabufuzi awo ng'asooka abalyamu ssente empitirivu asooka ssente zonna nga akokota ng'adduka kubanga bw'onaakikola ne gy'olaze n'okikola abanaakuziikirako banaavaawa bw'oligwa mu bwetaavu obutaggwa buno bujja tebulaga onaakola otya kale tubakubiriza tubasaba nti omulimu gwe gutugatta gwe lutindo olutugatta ku nsi ya buli kimu kye twetoolodde era nga n'ebirungi bye tubuyaana okufuna mu dduniya muno mwattu bitusanga ku mulimu omukyala ajja kumulabira ku mulimu ebiseera bisinga ebirungi bitusanga oba byesigama ku mulimu ki na butya bwe tugukolamu munzikirize olwaleero ngiberekereze atakuumira mpeera abankuumire nga bwe namusabye ne mwebaza nti bane webali bankuumira nga bwe nabalese jjo nzikiririza ddala inshallah bw'anaaba asiimye n'olwenkya tujja kubeera wano ng'ebigambo tubituddemu tubitunulemu wama tubisensule obaoliawo tutwale ebitugasa ate tulekewo obaoliawo ebitatuganyudde bulungi salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
4: program kola sente
1: ye program ye yebyenfuna erambike byobulimi nebyobulunzi mugwanga wandiye kulakulanyizo otya emikisa gyokufuna ensimbi giri ruddawa yabafe abafunye sente boba yisewa kula sente kati jiwulirize nga buli lunaku okuva ku saawa 10 ezokumakya paka saawa 10 n'emwezi okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente okuruga mihanda ekibuga Kampala okuhika omunda mu byalo ahabizinga hamwe n'aheru y'ihanga tuhurikirize igana musanzu katunyizi mwenda FM ekura eri omuntu wa burijo Broadcasting from the hills of old Kampala. 107.9
0: Eno ye program entanda kumacha. Golokoka nesubye pia otandika olunaku ng'otegere dini yo. Entanda kumacha okuva ku Mande paka ku Lwokutaano. Okuva ku saawa 11 paka 12 ezokumacha. Entanda kumacha ngekuleteddwa
4: aba Mandela Millers abakolera engano ya Spring Flour.
5: Nga waliwo munne
6: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula ne kiri extra. Weereza obafunira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava. Weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu ga seereza n'ebirala bingi. Yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogwe 12/12/2025 mpaka nga 3/4/2026 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
7: You're in the mix.
8: Mawulire
7: Ebyafaayo
9: all day long.
7: Okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo.
9: Yo.
7: Bwino ku bwino. Munnamasaka. Yusuf Muhammad. Shinobe.
10: It's your boy, right?
7: Umzirandiga. Yewunyisa.
11: Ali ku Pale FM, ali kukula liyo muntu wa bulijjo. Webale kubeera yo mukwano gwanga mpuliriza. Webale kwa Galapal of Africa Radio. Kulika inyo program kwa la sente. Chemanyi kati mukwano gwanga ufunide mu dara. Mumbera yonna. Dachikerimu yoka ise kusawa ziri kuminemu. Una kulelo wa mande. Na kuzomwezi zirirumu. Umwezi tulimu kwa June. Opo ogwo mukaga. Omwaka. Oba edaza. Nkumi bili avili mukaga. Wakati ngo kilize mkutegize ntu ingide. Wakati makati go mwaka. Tutu usema sekati go mwaka simanyi byobala simanyi mukwano gwange gwe ampliriza byowesuubiza oba nabyo tobyera bidde oba byera bidde akaddo kyayino osobola okuddayo n'osinziirira kuba emyezi gyo kyagirina mu mbeera yonna yonna atabyera bidde nyweza togwa mu manyi ya dola tebitambula bulungi naye oba oli awo Katonda yasinga okumanya kiki oyo nno munnange kiyatuteekerateekera so togwa mu manyi togwa mu suubi kyewesuubiza omwaka guno gwonna kisigaleko kibeereko era kibale kijja kugguka ku saidi y'obusiraamu nakusomeza leero ziri 15 mwezi tulimu gwa 12 omwaka 2024 mu musanvu nga bulijjo nze Muhammad nze Yusuf nze Kinobe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu oli otya mukwano gwange yonna eyo gy'oli webanga bikutambulidde bubi mukama Katonda gyali kana akaseera mukamanyi ba mikwano akaseera kano mukamanyi musabe nnyo mukama Katonda wammwe buli amanyi nti atunula oyina ekyebbeeyi mu bulamu bwo lwakuba tonnabagwe kukitegeera bulungi nti kyolina kyabbeeyi ekyokubeera nga otunula kano akaseera kyabbeeyi nnyo beera ng'ate mukwano gwange okikozesa wakati ng'osinza mukama Katonda wakati ng'osaba mukama Katonda yolayiri wagisaddeko Lairi wajisadde koko kali lairi wewe ganye tula kuhuliri wu au uli wenyini wanika kumikono mukama Katonda omusabe embeero oboli awo anasobola okulaba nti ate mukwano gwange agita tomanya mubanga lyomalanga osaba olonno mukama Katonda mwasinziira n'abeera nga ate nno mukwano gwange akusonyiwa oba akukyusiza mu mbeera eyo bwe gy'olabanga enzibu ennyo gy'olabanga enkalubo ennyo ye luteme lwaliiso mukwano gwange nga Allah yagikyusizakyusiza dda ng'ate eyabadde ali emabega ng'ate nno mukwano gwange yasembedde okitegedde nze nkozeemu bwe nti abange ate okay kali kakati yadenga ekyuma kibadde kyeganye naye era nja kukidda mu kyerimba
7: amagezi luwombo one more program intanda kumacha
11: kakati mukwano gwange ampuliriza ekintu kino kituzanye emabega abasinga ekintu kino kitulemesa okutuuka ku bingi era kitusudde mu bizibu lekera ngaawo okwekkiriranya mu bulamu bwo lekera awo okwekkiriranya obanga olina kyoyagala okwogera makikuluma ku mutima okugamba omuntu akukosa tosirikanga ye ne wamanya nti akukosa nga tonna munyega tonna ba mutegeeza tonna mulaga nti okimanyi tajja kupowa tajja kulekera awo naye abasinga tubigwamu lwakwekkiriranya abasinga tubigwamu era ne bitukosa lwa butiitiizi bano abantu b'olengera abeekazawakaza bano abamu si waate wabamu bulamu bwo bwa bulijjo aa ero kakano omugambye omuntu oyo nno muzibu si mwangu akikola lumu na lumu aba ataasa bulamu bwe aba naye yeetaasa era ekyo ky'olaba akola asinziira oluusi ne bisimilla n'agisoma n'asaba mukama Katonda amukwatireko gw'olaba ayomba ennyo gw'olaba akoze kino oluusi taba ye kakana bamuyise omubi luba lumu nga oli amuyiseeko nnyo ng'asusse we yandikomye n'ogamba omuntu ono kamuwemukire n'ogamba omuntu ono kamusitukire era n'ovaayo n'ajja n'amukonfronti ng'amugamba gundi okola kino ABCD gundi nvaako gundi lekera okola bw'oti lekera okunjogera ebigambo by'otalinaako mutwe na magulu tewekkiriranya ebyo bigenda kukuza emabega obutiitiizi kabeera ebizinensi butuziza nnyo emabega kabeere nga byanfuna totyanga kwogera wekiba nga tekikukosa oba nga tekyabuluza mu bantu oba nga tekikosa society totyanga okukyogera totyanga okigamba oyo abeera akikola mu mitendera gyonna mulimu abamugamba mu lwatu mulimu amuzza wabbali pimaapima olabe kiriwo ekisinga kiriwo ekikola musindikidde ababaka musindikidde abantu nange mmutuukiridde kati kaŋŋendeko mu lwatu tewekkiriranyanga mukwano gwange naddala nga waliwo ekikosa eri obulamu bwo ng'oli azannyira ku bulamu bwo oli ali mu kuzannyira ku famire yo kebe meeting situka ku magulu gaabiri omugambye gundi famire giveeko gundi maama muveeko mvaako taata muveeko abaana bange baveeko omwami mute mukyala wange muveeko waliwo akaseera omuntu kaatuuka nga kyebamumanyiddemu ayina okukyusaamu gundi waawo musirise nnyo wansi ne wayiro situka bakozesa nnyo obusirise bwe bakwogerako obwo kumanyiira kuŋŋaanya by'okuŋŋaanyiza
5: ofuna lunaku lumu mu mwaka, mu mwezi, oba mu miezi, osituke, atofu okulaba nti ategedde, oboli awulamu bujja kutambula. Nakyo nno kituzizza nnyo emabega. Omuntu akubba osirise. Naye nga neyibawo akubba amatooke, obujulizi obulina, wali omulabyeko, bamugambye nnyo, naye osirise. Osirika ki? Wasimbira ye. Era osituka next time kamuleke kanfunemu empeera, olimba toyagala mpeera. Empeero zeekwasizza lwa omutegedde kumubba. Wakiti wamugamba nti munnange jangu oyonje nga amatooke, jangu otwale nga emiyembe njagala funa mpeera. Lwaki olinda nga amaze kukubba? Obwo butiitiizi. Genda omugambe gundi ndeka. Ayina ebigambo byakwogerera mu miitinge. Mugambi nawulidde kino nakyo, naye we kiba nga kituufu, kirekera awo ojjafunamu obuzibu. Lekera awo okwekkiriranya. Lekera awo okutiitiira. Okitegedde? Oba oli awo, oba oli awo, ojja kakkana ofunyeemu ebirungi bingi. Okitegedde mukwano gwange? Gakuweebwa munno. Nze nga kuwadde nkwagaliza era njagala kuwulira nakulabako nga oli bulungi. Okitegedde? Weebeereremu. Kakati tugendeko mu kanyumiro kaffe. Nabagambye pulogulaamu zaffe zazzeeyo nga we zaali emabega, era tujja kufunamu akaseera k'essimu tuzuukuse bannaffe bagende mu swala, beera ng'okweteekerateekeramu saawa yaffe eno esooka. Tujja kufunamu kaseera k'ebirango, tufunemu kaseera akaadhaani, tujja kufuna akaseera maase yakadhikaali, tujja kufuna akaseera era akamasimu, era nkuwe ku masimu mpe ku mawulire ki agali eyo mpola mpola mu mbeera yonna yonna.
8: Inno yentande eri omwoyo gwo. Wuliriza wefumiitirize ng'otandika olunaku mu puloguraamu Entanda Kumakya.
10: A'udhu billahi minashaitaani rajim. Bismillahi rrahmaani rrahim. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi ila yawmiddin. Usuikum wa iyaya bitaqwa Allah. Ya ayyuha alladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqa al-kalami kitabullah wa khayra al-hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar. Ekyamazima sikumanyidde yagwana kutendwanga lutendwa lwaluberera ng'ojjeko Allah yekka yalina ebitendo nga byaluberera, ataba nga kaatabiri, atali ba kaatabiri. Ng'era bwe sikumanyidde yalina bitendo birungi byereere era okujjako mu yekka omutonzi w'ebitonde byonna. Talinaamu kitendo kinyoomofu, talinaamu kitendo kikendeevu. Ebitendo by'ebitonde mulimu ebitendo nga ffenna twakkiriza nti tewali buzibu. Kyekikola omuntu, mtu aba n'ekitendo agende mmanju, mtu aba alina okugenda mmanju. Kitendo mbitendo bye,

0: Jweda chikasatu, nenchefu nasatu. Nolulala, ewiche gweko ngabuli unaku, anifundi dachika meka. Nebo boji na mutwe bigambo bino byenjogerako bya Qur'ani ensomo obusomingo olabako olusoma siru akutereza muraja lusoma banna Qur'an badita lwa wirdu Qur'ani ye yesalire yorunaku bajita wirdu omuntu ateko kubake banga lyamanyinga Qur'ani ajimalako tuli munsinga bamu Qur'an tojimalanga ko yadde yaddo mulundi miaka ana munana nyotuka nokufumbiza netuzukuza tututabana ku masomero nga Qur'an tojimana nga ko ya domulun Allahumma bina byo butajimana ko kitegeza nti waba we sura mu Qur'an nga yote mulabagana ngako waba we sura mu Qur'an nga yo temulabagana ngako araf ala araf anfal gwebuli robogera ku Qur'an ina uwakwata wononya botaniko kuuma uzu billahi na shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim erononya wajjo ononya wantu wo awalala wani chikumi abili mu suratul baqara mu Allah matugamina alladhina atainahumul kitaba betwasa ke kitabo benyini banna Qur'an abatufu kwa wala binanga yatiluna huu haqwa tilawatihi batu ula wansi ni baso mesebo ichitabo chino bwe baba bakuchiso moru somoru wabwe nga bo bachiso mamu mbela jibanyino chiso mamu bachiso mamu nsoma entufu yoku chiso mamu manda Qur'ani ni batu vunuli dao nga batu ganti yatabiruna huu haqwa tibaihi bachi goberera ne makuruga yobuli chewa gamba chibatambula nacho evudde no mukusoma mukusoma kwa fenetu banje okutegera makuru ekigendo tuwo jigoberera lutakulu tabuli kye tugamba we tuyita Allah tukati ulaika yu'minuna bihi ababo be bajikiririza kankabuze nga buli jobo ntiro kubuza ampuliriza na wenanda ba Qur'an iyo yaddi Qur'an iyo yaddi okutula wanso kirizenti Qur'an chechisera nerwane konji yige kanonyo musomesa eyenteka teka yo yaddi era munso sigaza bangache sijajjire merako Qur'an kuba tuchitero jiddingana nadala nyina dala semuje nalimo muslimu yanzize bali wakati mukusime bigamba labi yali atuogeza nganti tosomesa bubi nayo kona bane sikona ekigendo rasi kyekyo obolya yadde kiwulikikanga kyekyo Qur'an lutendereza mutonzo olusokerwako kuba bigambo bye ebigambo subhanallah nabyo tubiddingane ng'oluddingano oluyina ensonga bannange ensonga nyingi omuntu zasana okusinzira katendereze nyininsi tendereza nyininsi nze mu nsonga ze mwewunyako sabala nteke nange mba mutenda olutenda lulwe yekka ate mu bungi na fenna mu nsonga ze mwewunyako omuntu okutuuka eno kungulu abe muntu ayogera awulira alaba atambula mundeye ebikolwa ebigenda maaso tetubimanyi basebo ne banyabo omuntu okutula nga bw'otuddaawe ensigo ze zirina okuba nga zikola bulungi munde ye nsigo zo nezange waliwo amanyibwe ezikola ziri bize tezisirika nezigeza zisirika mu dakiikaaga tutula wawo si nsigo zokka munde ye mirimu egigenda mu maaso gwe nosobola okutunula osobola okwogera mulimu omulimu gw'ensigo teguyimirira mulimu omulimu gw'ekibumba tekiyimirira mulimu omulimu gw'omutima teguyimirira menyerayo n'ebirala Khamis mulimu kye kirala eno gw'okwogera obwogezi gwomanye ekiri munda y'osobola okwogera ekiri emabega w'eriiso gwe eriiso olaba kino dino lino kuno olaba kungulu kwa liiso ekiri munda eyeye eriiso lisobola oku eriiso okulaba emirimu egiri munda eyo osobole okulaba, emirimu egiri emabega w'amatu eyo osobole okuwulira. Olususu lwokka okufaanana bwe luti eno kungulu, ebiri munda eyo bye bakola eno kungulu ofaanana otyo. Ensigo ziyimirire mukedda essaawa ng'emu, imamu wange eri gy'okolera Kibumba kiyimiriremu olunaku. Ndoza gwo mutima tuguleke wangi obana gwo tugwogereko guyimiriremu bukadde ki munda eyo basabo ne bannyabo gwe wakomye okutegeera ebifa ku bye walidde mu kiseera we wabiriiridde biina puroguraamu gye byasigadde bitambulira obimira n'obiweereza eyo ne batandika obbikuba ne batandika obbikunya kirabika waliwo we bituukira nga byakatuuka oba ne babinonawo mpolampola nga bajjawo kimu kimu bwe babinyiga baba bakyanyiga akawunga n'oweereza supu tukola gwa kuweereza gwe n'ogaaya bugaya n'oweereza ne banyiga ne bakunya basebo ne banya wootuddawo wennyini emirimu gye giri gigenda mu maaso kubiri bye walidde gwe olina ky'olya kigenda mu maaso eyo munda feno kungulu oba towulira era ebyokulya ebyo bwe bikenderayo eyo munda bakuweereza eno bakobulaga nti weerezaayo zigenda okweresanga mwenda nga tolina kyebwaweerezaayo oba owulira otya baba akulaze dda nti pulize eno tekola ki teri funa ekiri awo tuweereze era oba oliawo ngaowaawo otammeruni nasooka ojje ogo nsooka nsibira mugo wa lusanvu n'obaweerezayo muwogo bagira bakuba n'oyiwayo n'ekikopo ky'amata nakyo bagira batabulemukko mu muwogo oli gwoweereza emirimu gye giri gigenda mu maaso fe tuli eno kungulu tulatta akasinga okunyumira gweno kungulu n'okaaba ebizibu ku factory munda eyo oba tuzite factory oba tuzite masiini ekyuma ky'ekibumba gye kiri kikola emirimu gyakyo yensonga lwaki oli awo omuntu alwadde ekibumba atulawo wano allahumma system eno yegoberere etambuza ebyemmere byonna basogole emmere eno bagisogole bakugiremu ebirungo ebyenjawulo binaggasa temujamu proteins ebirala calcium carbohydrates basebo bagoya bugoya ne bajjamu nga bwe bakenenula bagoya bwe bakenenula gwe olyenoola tawukaaba bizibu muntu alabye n'obupangisa ngeri ebyuma bikuba bijjemu glucose bijjemu calcium ne bafundikira nga kasasiro naye alina wakuŋŋaanira sasiro naye bino byenjogerako ye system ekulimu yendimu era zikola bulungi yensonga lwaki tuli nga bwe tuli masini eziri munda eyo ezikola emirimu egyenjawulo Allahu akbar zandiwaliriza omuntu okutendereza ennyo nnyini nsi abange ekibumba kyo ku mirimu gye kirina okukola nekigeza kikolako haafu totuulawo kibadde kirina okukola emirimu kikumi ku kiki nekikolako haafu n'ensigo nezikolako haafu tosobola kugenda ku ssomero ensigo ze zafunyemu obuzibuzibu mwana wange ensigo eyo munda bwe zikyankalana eno kungulu wabaawo we tulabira oba kuzimba bigere oba kuzimbulukuka matama kungulu eno wabaawo ekitegeeza nti ensigo munda kibumba bwe kibanga kyekyafunye obuzibu eyo kikola ebitundu 5 ku 10 wekanga olubuto lukoze tutya ayina obuyinza agwana atendwe sisitimu zenjogerako z'abantu ayinayo ez'ensolo n'embuzi nayo bwerya naye nyina sisitimu ekunya n'ekamula n'esogolamu ebyetaagisa kusinzira ku setting kusinzira ku nteekateeka z'omutonzi w'ebitonde byonna sisitimu zenjogerako waliwo ez'ebyennyanja nga nayo nakyo bwe kirya kiina sisitimu ekuba esogola zenjogerako waliwo ey'ebiwuka newunya sisitimu ya munyera munda eyo obata yina aina ne munyera aina system munda bwalia nayo ne kuba enkubera ya munyera ne sogora olusogora era lwa munyera nensene ne naye aina system system ya yebe chakolo gatono jikuba mutama system yensene ne munde yebe chakuba kuba yensene ne byeride makanga nazi yola rubatu naye naziweleza mu system ne yebe nyonyi nayo nkoko system ya nkoko yebe chakola nganti yeyo mukoka ze netujigabana bifi nusako kirala mu system nono nasura nono nasura iyo netula suruboze njogere chinde keche nga ne system kasasiro libwa awerawo waliwo system ekulabule eno nti please kasasira koza atya gende chitezi genda chitezi osoro gumikiriza yesawe ndalanga mmeka nga bakulabudde kanji system obolu mwebachi Allahu akbar aina ne state ya kasasire mfuruma jateko kufuruma mu aina kuba mugomvu chenkanachi bwakalu bennyo dutaro kasasire oyo mu mfuruma bwakaluba oyinza okubira empendulu ekiteezi ngolinga fuluma amayinja ate bwawe ukennyo nobanga iwa amazzi era nalwo olutalo bino byonna bikola ffe tetumanyi biri munda nze simanyi wenjogerera bino omutima gwange n'enkola yaagwo sibimanyi yadde gukola ensigo zange n'enkola yaazo simanyi yadde zikola bino ii naye mbutuufu abantu abatakkiririza mu yatutonda kuba tebamulabangako oba mbagambe ekigambo ki kigambo kibadde kigenda ku nsi matuko bayita abatumbaavu kibadde kigenda ku nsi matuka mbayita abatumbaavu
1: adhan ku 19:09 Pal FM ekuletedwa BMK Group of Companies nga bali wamune
2: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusaz nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu famasi ne dwaga shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
1: nga bali wamune
3: Hamza Islamic Schools Eruwero balina nursery, primary ne secondary gabawala n'abalenzi abekisulo n'abavibweru basomesa n'okutuuza abaana ebigezo by'oluwalabu mu sabia idadi kusathanawi basomesa sciences arts computer n'ebyemikono
4: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka wa allah okusaasira kwa allah kubeere ku ye n'emirembe idha sami'tumul muadhin bwe mba muwulidde omwazinyi faqulu mithla ma yaqulu almuadhin muddeemu ng'omwazinyi bw'agamba kuno kwe kwazina kwa salatu lfajir ku Pal FM
5: Allahu akbar Allah

0: Ibale kuwa na sinobi.
1: Kali sebo na wejie vali sebo.
0: Wangambo uja kono ni mputa yenu kuzinga ti wajia.
1: Ae mputa saa kutegira wali webu za abu za.
0: Aturu ntia.
1: Hmm?
0: Wangamba namba yangu jajino onyeleza.
1: Hmm.
0: Kukompyuta nae. Saa kutegira nangi.
1: Nzija nzija tofa yo nzija.
0: Ne batu teke chupa kwa nile kuna chakola katukumeka sati lina wako ketuwa afu nyeo.
1: Hila mgume mnangi.
0: Yesebo, ne mumbeja mnango mgamati, mungambila saa, mtaja wewe vumasaro ngo kabugo.
1: Hmm.
0: Yalu mwanyo presa zari kupitala na kumuta busi.
1: Nga mwala wa?
0: Nga natu, edagalanga sili na. Oba atuse.
1: Wali atuse.
0: Nena muwe namba yange angubile kofle namba yetu kogele ngako ya gana.
1: Mugele kunsonga za seno?
0: Kogele kumunangi. Nungwa nangi. Nila jimu usome lao. Na ngamba yetu wandi. Sinesi tanko nangako.
1: Bambi. Nena mujukiza.
0: Nena mujukiza.
1: Hmm.
0: Kali tiyano na yungu kube uru gume. Yagala kuto njini wafu. Tena naba kuto njini kuplinga na yungu uru gume.
1: Okay, musisi muyatu use
0: yu. Musisi
1: muamuri de yu.
0: Musisi?
1: Hey.
0: Nafati neva sa samu, de yu sa samu, de yu sa samu, de
1: yu sa samu, de yu sa samu, de yu sa samu.
0: Ano samu, de yu sa samu, de yu sa samu, de
1: yu. Hey, kari. Kari mnange o kubizinga o kumazi abalibye byennyanja mwere nyo kulaba ntate baganda bange gye muri mpola wanji
2: o msajja akabaka
1: wanji mnange
2: tebo wasoti msajja akabaka
1: bulungi muri mutya
2: tubadde tubulanganya kasera
1: mazima
2: aye dedie nganzi pale FM sebo gikomudenkerera ko bana wandike yabakwagala nyo ne banakawempe bona alasisi wafe kagenyiruka kutumide sebo
1: okay
2: banakawempa msaji atukole dao wa speaker ko kawempe division wa deputy speaker nale myabuta buva
1: mpulira
2: alasisi kagenyiruka msaji agale kibina ache tumebazoboleza bwe
1: okay
2: sebo ze president wa brain soja mkwanga Uganda Tata jona limogezu wa unalibu minister princess passes na mganza minister avunaizu wa kumahima mama bukono ila kati omuli mguwa kuzimbi la bantu wa sifa na kumayumba wakafuna kuchivanji ampula peba za president Museveni ila ya tundamu na tukono mwolako wa minister sebo songa mahimba tuzugenda zuko yako dala bulungi
1: mpulida
2: mganda for Museveni jaja reo kakati amori ya gala okuwa sebo mbufunzo wa chitalo oluvanyuma lwabannaffe ebannakibiina kya DP manye kibiina kya DP kyabajjajjaffe ze taata wange yali musajja wa DP omaba akulya nga task force ya Kawanga Semogere emityano eyo paka kibiina kya DP mukulu Mau ye alabika ayagala ekituamu nekyamulemeredde kubanga yali asinzemu wagira nga yakutera briefcase nga bakitwala mukasambidde kalaze naye yavudde yaga nti kibiina ataka kati naye njagala bwa pulezidenti kati wana Uganda boba ganti agendo kununua ikibina cha DP chava jaji yabwe ye onalibu Richard Sebamala ombaka wabu kutro central
1: okay
2: so kakati yesawa kufungiza kununua DP kajijie kumau gemauli yeseba gali mkwanga Uganda banda
1: mwagala,
2: DP
1: mwagala kumufu gazaveyo
2: ani mau mawa si gazaka fuka kubwa minister katisa jaji ya mjuki denaka zinaka mdiza
1: Hey.
2: Na buku chivina chaba jaja kiteka mbulifu kezi sebo
1: kali
2: sebo ke mauli ya gompa ya ba ntumabili tata mbagali zona kolonji kasokire dala ne onalibu minister Charles Tebande kitata kayunga tata bali
1: okay
2: tebaza nyoba na fabo poiso ni okulabi na tate yo mili esano msajwa ama nye vyo buvubi nga Charles Tebande kito bulunzi na vyo buvubi
1: okay
2: ila jejita mzabuli ne onalibu migade wali kansembia yo kamanga dake maugula ka onalibu guli tinamuga mwole size full package yoyo golo di wafe wange nalengede kumama Kampala kati ya mima lende ani ready ebale musa kajiri lagu nilaba na Kampala agenda bawe eleza bulunjo mchalo yono mkozi
1: mpulida
2: sebo kwa gaza nyo njagazi za wangalo mteregana nyenisi
1: amina sebo amina webali nyo webali dala mkwano gwange mwena abali mitundo yonja ulo mwena mauli legoga ba manji na ye kadeke kaba katusalako wanji funa semba yu
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sawa bale kutuweleza.
1: Ni bale kuuliriza.
3: Kaba ngafa basoga sibo tulino kwa murugunya.
1: Mhm.
3: Ochimanyi nga mu basoga. Tulina minister musajja.
1: No kuyaba wadde.
3: Okugambye leka nawe ebyo byanzira. Sebo batu wadde na yesebo toka jikira bulijjo tuzerane na minister nga munana okimanyi nga babasaze ne babateka ku batano kati abasoga bagamba jajja kiki obusumu yabujjewa akalulu baamuwa abasoga lwaki yatuse ku serifaanana bweri
1: awaddeko ne tribe endala mushyalinze
3: era sebo abasoga banyivu nze kyonkubuulira abasoga banyivu era jajja olina okwesa otenga nga ekisanja tekinaggwako ofunire ba minister abasajja wadde nga bana otopinge wali naye nga abasoga bo banyivu
1: naye nga yabawaddeyoko
3: yatuwaddeyoko naye yatuwadde bakazi beerere sebu
1: naye balina potential mama kadaga omumanyi
3: nkimanyi nkimanyi naye ngera era potential yenaku zino era naye eri bwetyo bwetyo si yeeri eyedda so jajja tumugamba ebintu yayongedde ku byonoona abasoga banyevu era bwaba gyali ali kubala FM n'ajiwulira oba banalonda nze wakiri balonde nze naye nga
1: gyotandikidde
3: yusufu kinobeky ogamba bwe bampatolyako
1: atokimanyi
3: bulungi okimanyi bulungi nze nga noziweweera teziringa zababaka balale kyokimanyi bulungi
1: obasingira ddala
3: kati sebo nkubira akadingi disebo nange muzeeyi sebo andabemu
1: sebo
3: tugende mu maaso dama bashiri mutumiddeko nnyo nentumirako ne Hajjati Yudaya ali wali bulamu gayaza nensembyayo ali mu byuma awo
1: kati muzeeyi Museveni mutegeeze president
3: nti
1: nawe obusobola ayogera bwe yogereko
3: sebo president Museveni zeni ekifo nkisobola noni ekifo kyona kyona wona nta yusufu kinova aida kungemera ngaensawo gyetujja okutamu akantu kaife sebo salamu aleikum warahmatullahi tukulumubona tubatumidde sebo
1: ompadde ensawo taata Museveni nsaba tomuwa wabanga sebo kati sebo nze nkwate ensawo ulire kasooli you're in the mood
4: mawulire ku mawulire mawulire ku mawulire
5: fayo all day long
4: okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo
5: yo
4: wino kuwino munnamasaka munnamasaka Yusufu Muhammad Kinobe Kinobe
6: this your boy
4: umuzirandiga yewunyisa

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Amaudi mbufunze. Ugakusomera nze Kulthum Shatra. Chirote shebola cheyonge doku wanika makanga. Nga chika kasitu wanti. Chiesoze Kampala ni wakiso. Okusinzila kubatuwala ebyobula mumugwanga. Abantu mwenda bebazuli tuwa mwechirote chino. Nga mwenda basangituwa Kampala. Atengo mwe yasangituwa wakiso. Nga mukadde kano habasa wabakula butawera. Okuza obula mubwawe munteko. Urembele no mbuli muntu asabituwa kubera obuli ndala. Okweli nde chirote chino. Natena nga bewa wala kuwata mungalo no kugua mubifuba kwa sano kunabanga mungalo obulikate. Ateba minister wajia haba alonde tuwa President Yoweri Kaguta Museveni bamu yambe kukuweleza bana Uganda mchisanja chino enchicha bagasi mbagana na kachiko ka parliament akakeninya abantu awele balonde tuwa okulaba abantu abalondeddwa okulaba obaddala bagwanite abamu ko batuuse era abamaliriza okubeera nga basunsula kuliko kiri wa Kiwanuka ono nga yaweereddwa obwa minisita w'ebyokwerinda Jane Ruth Acheng yaweereddwa obwa Nampala bwa gavumenti Honorable Desire Muhoozi omubaka wa Kiboga District yaweereddwa obwa minisita omubeezi w'ebyobulimi n'obulunzi wamu n'abalala ate bannamateeka aba Dr. Kizza Besigye ne Hajjo Lutale abakubye meza ne bagana kocha okutandika okuwulira emisango egivunaanibwa abantu baabwe nga bagamba nti oludda oluwaabi terwaba wadde bikwata ku bajulizi be lugendo okukozesa wadde nga kkooti yeragira okubawa amannya n'ebikwata ku bajulizi baagenda okuba ng'ate baleetebwa ekiragiro oludda oluwaabi kye lulumiriza omulamuzi ali mu mitambo gino egy'omusango Emmanuel Baguma era ategeezezza nti abano obombi balina okubatenga bakwatagana ne babanga basobola okwewa ebikwata ku bajulizi abagenda okubatenga baleetebwa mu kkooti. Kkooti ekyagendera ddala maaso ne nga tujja kuba tubawa ebisingako ku ebyo nga kkooti ewedde. Gabadde mbufunze ebirango eby'enjawulo bye bittako wekumire ku mukutu.

0: munsi muno chota nakwata ko ngalo Allah inago yachiwa
1: hehe
0: ntegeleka bulungi
1: wali wachirina
0: bulio bulicho nago cho ulira nti omutima gogu kyagala
1: kirina wachiri.
0: Kirina we kiri atengo kiraba ko ndi we kiri gwe Allah chakwetaza kibiri ebintu bibiri yetaga bugumikirizo kuva joli then ne yetaga nokusaba ntegeleka bulungi
1: musabiriza
0: musabe sabiriza Allah by the ochogedde na bulungi kusabiriza Sabiriza kubanga
1: wange nyamba.
0: Ai Allah. Tochi jaku rurimi.
1: Mungu wange chino.
0: Ai Allah.
1: Muite muite muite.
0: Na yek on condition ngabo we wekebera bwo kuba mu katochi. Oyinzo kubera ngabo obstacle kwebyo byo bya inokola chi.
1: Nanti kakati bulirwo muita.
0: Enyabo.
1: Nze ndabanga obadda oterera mu line.
0: Anti o daring oterera mu line nenga bwo yo bwo yera jeno je wava hajati. Wadde si kye kyatulese omusibe gwatulese. Otekedde okutaka brush eno mu store
1: wadde.
0: Oshenge
1: takayo kajiki watu
0: bajoka tondaye wetaga byetaga mukoka ku istighfaru utekedwa kuira jokola chi
1: ngoli no buchafu bunji
0: we bale nyoka Allah yetaga
1: tonna tukula
0: yes ochali muchafu kati obugumi nkiriza chikuru nyo okusaba Allah tabaraka wa taala chikuru nyo no kumusaba okwega okumwega ile bangali na chikuru nyo kati wasabrun ala aladha fihi tuiteke doku pena nungumi inkiriza. Mwicho chone chinzo kuna kuwaza. Echikuatakana ila ilaha illa Allah. Tekele kabluunji. Tuiteke doku pena nungumi inkiriza. Mwicho nacho labanti eno ibada. Wadeina muembera jienkulachi. Jienkalubi ila mugwe sababu na njini yako lichaji kugondezi. Tekele kabluunji. Na ila oteke doku pena nungumi inkiriza. Kubanga. Bulichi mwicho na Allah shiyasa monsimu no hajati. Ibada atizo na ziri nobu angu nechi. Nobu zibu. Tulifena. Kati inadala katika ngambe swala. Hajati okuva mu kikunta kya subu hisi kisimu zanyo. Leo tekedde okubera n'obugumikiza nwaga nti aswalatu khairum minan nawm. Tulifenda? Nti aba naye waddewe base naye swala yesingo
1: tulo.
0: Okusingo tulo. Ntegeleka bulungi. Okugamba obugami nti owanga alhamdulillah sheikh wa faliyao. Sheikh Musanze wao Sheikh Hamza Kaira. Yakyogedde naga nti kizito ya minzani. Ntegeleka bulungi. Kati
1: kusubu ya wawawu.
0: Wana wa subu chona chechiri. Bulichone chikuatakana na ibada sichi angu. Wabula goyi nakuma na bugumi inkiriza. Na kusaba Allah tabaraka wa taala akusoboze. Osobola kubera ngo performinga ibada atiezo. Oteke ndo kubera na bugumi inkiriza. Mubitonde vyo wangala na vyo. Oteke ndo kubera na bugumi inkiriza. Mubantumu
1: manyiti wanotelita
0: nga msiramu. Tekele kabulunja. Anti haja tibudilo vera na bugumi inkiriza. Developing echisa. Bulirobera n'obugumi inkiriza buli kimucho no kiteke okiteka mposition yacho tulifenna bulirobera n'obugumi inkiriza ebigambo ebitanyumira abantu oyogera biki bitono ntegeleka bulungi
1: era biba bikuvamu kuba
0: kubulira nyo ntegeleka bulungi era haja tinze mva ku muzinda lunga nkubiriza abana adamu tibannange fubanga nyo munsi muno kulaba nga gogumi inkiriza sote bagumi inkiriza gwe
1: nga gogumi inkiriza abalala
0: Ofubanga nyo kulaba nga gobe romu chi?
1: Omugumi
0: inkiriza. Niyo ofubanga nyo.
1: Yoga nkangume kulwa Allah.
0: Asi yokubera nga nze ngumi inkiriza. Nze kulufumu madaniya. Oulira. Okubera nga nze ngumi inkiriza gwe asia. Nze agumi inkiriza.
1: Gwe mpereri uwenye.
0: Chitegezo obulumi mpita mubuchi.
1: Bunji.
0: Ntegele kabulunji. Kati nze wembanga mpita mubulumi obo.
1: Bunji.
0: Tolooza anti Allah takulashi.
1: Takulabi rata jakusa sulamu.
0: Kati gwale kanga mpita mubo obulumi. Gwe nolooza anti ogenda kutambulo ina ye Allah asirike musirisi.
1: Mbu.
0: Katuino kwebele ramu. Ntegele
1: kabulunji. Botadao na olumi ya munu. Era mulekera okosaba na mwe.
0: Ntegele kabulunji.
1: Mumbela munu obulumi bonabu omu isa mwe wa Allah funa mpera.
0: Munu no omu konjera.
1: Nizani.
0: No omu ogere
1: reyawa. No omu wairiza. No omu temerera. No
0: omu
1: Nenga tayinati ya liyakozi.
0: Ijesti kugata gata bigambo. Ochiulidewono. Nenga wa mnecho. Gwebirunji biyomu inako. Tobala. Nga gwene uota tukanga yoku nyua maziga.
1: Webale nyo.
0: Ntekele kabulunji. So, mumbere fanagana kubweto teke doku bila bege endeleza. Enyo, obuta sasulabana adamu. Mumbere fanagana kubwezitio. Ntekele kabulunji. Hajiati. Na buwechitio, kumekeleza ngamba. Ntibanange, biidhini hitaala. Okumanya kuteke doko beranga kutunulirwa nensonga ziringa zizo tugame tisokera ddala omwana damu ayagala okutambula obulungi munsi oteke doko beranga oli mumanyi twayogerako luli ne tuganti omuntu ayagala okutambula obulungi abidhari yajitugamba alhudhuriyi yatugamba nti omuntu yenna omusiraamu ateke doko beranga mu bibinja bimeka
1: bina
0: ekisoka atekeddwa okubeera nga alimu nga mumanyi
1: mm.
0: bwe kiba nga alimu toliimu otekeddwa okubeera ngaoli muba tulabula ilimu muba noonya okukola ki
1: okumanya
0: bwe kiba ngaekyo kikyaganye at least yagala abaki
1: abamanyi
0: bwe kiba ngaekyo kikyakulemeredde kale goberera footsteps z'abaki
1: z'abamanyi
0: kubanga buli lwogoberera ebintu bino omukomekereza naawe oli muki
1: ofuusa omumanyi
0: ofuusa omumanyi
1: ntegerekakade katuliiridde mpinga
0: hajati nsabakirize ntumire ku muntu wange hajati mutufu nina omuntu gwenneerabidde okugamba wano hajati wange muto wange bamuyita Sara ali eyo saidi z'ebuloba mbatumidde nnyo ne mukadde wange maama wange anzaala omulungi twabalikayo ku eidi naye ennyama yo alhamdulillah yali ennyama omanyi omuntu okulya ennyama
1: omulwadde
0: aha njogera ku Sara Sara yafuna ennyama
1: naalya akanyama
0: naalya ennyama okumanya yali ennyama ne baddamu ne bamuwa ate ennyama endala
1: era n'agyeyongera
0: n'atuuka n'okugabako kyokka ng'aweereddwa naye buki kitegeeza yawugamuki yawugamu
1: mpuzzaaokugaba oli ewakiri temuvundako guba mutima
0: yagabamugabibannaye mbatumidde nnyo nsaba allah subhana wataala abeire nga atusasulamu bulungi bwereere nabona allah tabaraka wataala bajjeeko abaabwe tumusaba allah subhanahu wataala abeire nga abasonyiwa bonna batutte n'abasigadde n'obulumi obwo tusaba allah subhana wataala abeire nga abanyiga ebiwundu ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد ونسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسالك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: دينيس ng'oyambukira ku misinde gya yiriyiri mu by'emirimu
3: emisinde kwe nyambukira tegyereeta gyokka nasalawo okufaayo ku kyendi ne kye njagala okuba gye bulijja nemmalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna
2: waaw kyamazima ddala abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi
3: weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika namba emu mu kwoza wano mu ggwanga
4: okuva eddene dda amawulire gaakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe nga mpuliriza ku guno omulembe ogwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kyemwawangaalira singa aba afuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuuka munnamawulire ddako Pearl of Africa Radio n'omutima gwayo nga bulijjo tusizeewo nate okuyomba ku sosayate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga kuguna omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pearl of Africa Radio kati ofuna okubangulwa fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7745492019 fuuka munnamawulire ddako ne Palotham mumuzadde tukwanjulira Broadway High School Kawempe essomero erivuddeyo okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi
5: essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kibondyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tuyina unebu center number zombi olev level ne elevo elanga performance ya fe yesinga
4: chukirante Broadway High School Kawempe somero lya Kisilamu nenga nabenzikirizendala banilizibwa
5: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe kutano elanga owetera ku benzina petrol station
4: okumanya ebisinga wo kuba ku note musanvu note sato chenda mu musanvu atano munya kumi na mukaga ne note sato mwenda biri note note kumi na musanvu nsanvu munya Broadway High School amagizi bugaga
6: bakawa kada kasangwa wo abaken kufumbutale wensi yona baita ba wipe eh obabe mbuzi bakuletele chitaba nga umu gwanga okoyo kulunda obuzi obutakula baka kutandika famu ye mbuzi yorulio atenga zizi to wange njavu zizi no bazirese kozisanga mu wipe farms atengwa taina taka toina bude ewa maba biba balesiri oba wakowo kwele gane ba naiba jangu wipe kulundi de baka kusomeso kukuke mbulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukusero msamu 07 000 07 nya oba 0 msamu msamu nya satu emu satu tano tane emu bachari yeko kwa IPA building rubaga roda ninansa na naluvule kusiteji na wayegale takeri okupangisa holu ndireko oboli mireko IPA yebi mala school fees ya kutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwerele mwemane kutwesika okubamo nkome bili mumu nana
7: Wakachinga radio yenganze chikumi musamba katonyeze mwenda Part of Africa Radio Tuweze miaka kumine tano Bedu kumine tano Bedu Tukutege kedempaka Ezo kufuganya Mukufuganyo kutumitwa Palefemo Schools Crani Competition Elama sumiru manji gama zo kwe wandesa
8: Amanya Ismail Angafu Muhammisi Director wa Mpiji Islamiki Secondary School Elisangi wa Mpiji Chasaku Tuliwa sana funyo kuweranga Tulimwavo Abagendo kwetaba Mpaka za Korani Zitege kedua Palefemo
7: Palefemo Schools Crani Competition Okufa kusawa munana Paka sawa mwenda Ezemi sana, Monday to Friday. Okuchani kangina kuzo mwezi munana. Omwezo kwa mukaga, bili abili mumukaga. Tuninga, uwagile somero lio. Atenga uli ya kumaloboza masene kerebu. Agaba izi. Yonanga biwagidwa. Fidaus, Hija, and Umrah Services Limited.
4: Report in depth.
9: New video today from Israel's military. Claims to show...
4: You tell us your side of the story.
10: Your side of the story.
11: Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how
4: Bal to... FM News and your world. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Bal FM. Equal you to our job.
12: Tukwaniriza mu program mpuri dekamenya program mpuri dekamenya kusawa mwenda baka kusawa kumini mwezi oleguro nga totalaga tuwe dolola tukuwa tosh muma ulide msonge zinja ulo ezu kwa takana kwenyefi Uganda wanone wali wamane sima singa wa Afrika ina ukukusa nebulaya mpuri dekamenya ekulete dwa
13: Mahmoud Properties Vamuzigo ni Mahmoud Properties. Sasule mitwale biri mwenko misatu buli lunaku okumala omwaka mulamba. Ofune chapa chetaka. Vamuzigo okumanya ebisinga okuba. Noti musanvu nya tano chikome bibere. Noti musanvu nya tano chikome bibere.

0: Donanga biwa gitwa, Fidelity, Hija and Umrah Services Limited.
1: Okufedini da, amawulire gakolanga kinene nnyo. Okumanyisa ensonga, okusomesa, okuwabula, wamu n'okutuyambako, okumanya ekiddako, mukono gwe nga mpuliriza, ku guno omulembo gwa tekinologiya, okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayete ye. Oba mu kitundu kye mwawangaalira, singa abafuna okuwabulwa, wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo, fuuka munnamawulire ddako. Pulse of Africa Radio, n'omutima gwayo nga bulijjo, tusizeemu nate okuyomba ku sosayete yaffe. Okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga ku guno omulembe, kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio kati ofuna okubangulwa, fuuka munnamawulire ddako okumenya ebisingawo oba okwebuuza kuba ku nnoti 7 45219. Fuuka munnamawulire ddako Nepal FM.
0: Buli lunaku, Monday to Friday, tosuba program na mwatulira eyongeddwamu ebinnonoko. Buli lwa Monday, tosubwa polisi n'omuntu wa bulijjo.
2: OCCID naena asigaza faile eyo n'agikweka. Tuyina kye tuyita inspection teams eziva ku police headquarters. Zijja almost buli luvannyuma lwa myezi esatu ne bainspectinga files. Era bwe basanga faile eyo nga teyatwalibwa mu kkooti, OCCID toyina office.
0: Omanya amateeka, enkola ya police, biki byotiika okukola okwewala ekkomera.
2: Tufube nnyo okulaba nga tetuzza misango. Kijja kutaataganya mu mbeera yo. Tubeere abantu abalungi mu community. Waliwo abantu bangi nga tebamusibangako, ng'oluusi tamanyi na mugaso gwa poliisi, nga yagirabawo bulabi n'ayitawo.
0: Namwatulira nga nawe oweebwa omukisa okusoya poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda kajojijoji w'ebibuuzo.
2: Omuntu omuteekako embeera emenya amateeka ate naye akukkirizibwa okukuwaabira ng'omupoliisi, ye nga ye basirikale bangi nnyo babawaabidde, bangi nnyo ku Police Standards Unit eteekamu empisa mu basirikale era eri bukoto.
0: Namwatulira okuva ku ssaawa emu paka satu ezekiro, manya ensonga.
3: Okuruga mihanda ekibuga Kampala okuhika munda mu byalo ahabizinga hamwe n'aheru y'ihanga ohurikirize igana 7:09 FM. Ekura eri omuntu wa bulijjo.
0: Buli lunaku, Monday to Friday, tosuba program na mwatulira eyongeddwamu ebinnonoko. Buli lwa Monday, tosubwa polisi n'omuntu wa bulijjo.
2: OCCID naena asigaza faile eyo n'agikweka. Tuyina kye tuyita inspection teams eziva ku police headquarters. Zijja almost buli luvannyuma lwa myezi esatu ne bainspectinga files. Era bwe basanga faile eyo nga teyatwalibwa mu kkooti, OCCID toyina office.
0: Omanya amateeka, enkola ya police, biki byotiika okukola okwewala ekkomera.
2: Tufube nnyo okulaba nga tetuzza misango. Kijja kutaataganya mu mbeera yo. Tubeere abantu abalungi mu community. Waliwo abantu bangi nga tebamusibangako, ng'oluusi tamanyi na mugaso gwa poliisi, nga yagirabawo bulabi n'ayitawo.
0: Namwatulira nga nawe oweebwa omukisa okusoya poliisi n'ebitongole by'ebyokwerinda kajojijoji w'ebibuuzo.
2: Omuntu omuteekako embeera emenya amateeka ate naye akukkirizibwa okukuwaabira ng'omupoliisi, ye nga ye basirikale bangi nnyo babawaabidde, bangi nnyo ku Police Standards Unit eteekamu empisa mu basirikale era eri bukoto.
0: Namwatulira okuva ku ssaawa emu paka satu ezekiro, manya ensonga.